0: pa kinangauna dahas ausang kataon.
1: Tabinay ko kami kanu hozo mantadi Helen Jyoti ay tanda muhok sumukod ay muna kami tako timpo bay na jam kakahu param si zaminit na di dodo ng subabid po guna tako kakal kumiyang pay dago de dababzan hozo ha hay teko hozo song katun ipo sa imbo na tikita do kahimo do jam ko 2 taong 4 minit do ng subab isam jam kakahu taong 4 minit do ng subab tadi ay kanapada jam kakahu taong 4 minit do ng subab nga abal tadi bo o ngoda tabinay ngabi pengko po nga tumihumbus bago tako doid abab zan hozo ha hai teko hozo song kataon diti makina ko teko hozo di Luziana Linuki may tando kausku sutanan hozo di Frankie Limus ay tando na ipiku izaw di kosadap isido sanganu kadi Alicia Kulungan

0: magisusuway tayo na ang natoko o may katangkangan din o no? O hivan toko na mabos kotohuadan muntok tuhun nabi iminanakaday na toko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Ano na po boss ipohamuson na niyagahi o latip ino na po na kotohuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno katohuod no o pobos no katohuadan. Katohuadan!
6: Monohuod o konopoko manak sumogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kapustian monohuod hobi okumu o opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo. Fokon din no? Kanu tingadan, kapamauwang, om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapayang buhay tapiw manan monong katohuod, kainsadu matat ko giginavo o singot. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang, kapayvat matat ko giginavo mamagusa halata binon. Kapainsadu matat ko giginavo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan monohuod, sumabihan manakaday, do tinimungan, imumogun.

Sabi na ikaw kami na kung ako kazo gumina pa pagun. Manta di Julian Andrea sa itan na ko ginawaan ko daw pagun. Na di mo takapay han, nabahin na jam, kapahupat ng parang isang minute na di daw. Subabid pagun na takaw. Kopi pasihan na hiwan ko minamason. Kopi pasihan daw mo subab kung matambahot nga vi. Masa ito pa WhatsApp, Facebook, TikTok daw sa Bavi FM. Ito mo yung mga ko doon ditipangan. Kadazan, kasi man boss, kadazan. Patawadan ko kumadi di sa tinsanan. To nung akon komentad sa kodong biyazo nga. Aw asindak o sa himbahan na ito ko sa babditi nagi po ang pustimpo matapin na nga masang makinang ako mazaid ang konapulahan mazaid RTM click mazaid Astro patoy mazaid telepon piovit ovit patoy mazaid radio lidyo dead kulita damin patoy patawaran ko kumari di zota yung sanan to tamay mamiyang pahira guys so kyo nung kiva dati vokon daw taba tadaw bahay na dito kiva o daw kukwa maon teka kiva o daw ngozon nga hansan so kyo nung kiva no gila dandi kada hivay daw manuhuk na dandi di no kyo nung ba ginahan nung nakapoy dandi no amauli bago ka no daw manuhuk kiva may vokon tungo tambahut osinduhan di bago ginabo mamusaw di bago no nakuo dati ikuho dati aw di mga iso mo dago nga so kyo nung kiva no po ito yung nauna to ko umaponsol ko zo musiti daw pungohon to ko untok timpo di no pahihoon no iknubangan to ko teka tambahut to ko ino don dian to ko do aw to ko kanu mampazat do id pitubungan to untok tarao di no sa sabab no do kivaw ikantakan teka kivaw kantakan iya otak kami ihian paihon bagiata babasi kon ko pai mizo dari hono oi tapi naik ngabi kan bagi nama hozo man tadi Cyril Moses Matigal oi tando ketahuan dan tambahut su tanon hozo di Lydia Asong oi tan tambahut nambo nambo.

Tapi naik kami kan zaman tadi Rufina Isibiu tando lumamay toko. Tadaw suwab na pangatadaw ko undangan tantu lumamay toko. Omo tantu sadap bayan na lumamay toko na dito. Tadaw ko undangan nam tadaw pinggu na pangatimpu. Tadaw ko nam tanam minggu. Tadaw ko undangan. Sundungi mada lumamay untuk timpu din na nga karahiwa ay minta mong kahida san sandi. Dari ko mata pinay nga vi. Pagod na mitang kizad toko. Mantada ko sa imbahan na toko dito. Namot nga kapisomot ko kagod. Jam kapatong pa minute. Means

sous sous-bab tada ou sous-bab. Donc, ils adan que Jésus m'en paye aux ordipi, dit qu'en aïe, et tanda gom pison kahangadan. Pason, et tabine kong avis o kyo nuki vau dati bos, si au avasi bos kun bo, ginihan kyo, isong yan do mo bos, kiva dati nako hombos au avasi, nako sindua dati ginavo, teko. Nontok na tinsuk a ginabo da vo kon tanga tabinay te ko makikinamaw nga siyaw ko kumari di Jesu amahansan do kada po pia di suang ginabo o ni kiguna na po nga sa piampun ampun ta kono da kumari tiso am tiso bagirehan aw ko dati opimanan ko ni nakapanindo da ginabo da kinuwangan nga wi te ko tanga tambahut te ko makikinamaw nga wi mazaditi bos to pohom buhuson ko na po ano ikivide po masawan ko nga ano pinahombos ko ay sa suang ginabo kya ading kono sa ingko po nga sa piampun-ampun na dah kumadeti sa amtiso amkadahivay tamay motokaw manak kahida manak kapaguhuanan kumadit kahida san sandi tamangan kahida san sandi amkadahivay da tamay mo manakatahuad ku makinaingan miyampay ano na pa iabasaan tokaw daid kapasisan tokaw da tikit-tikit na daw tumado ko nung abida na matabi pibasan mantadago shalom mantadago Stephanie Jipolin Jouti isa mabagot na daw subab.

Kapisarangan na totoong tabranko, kapisarangan makilong kagulit ka sa limbahan baros nasun. Totoong taraw kalima, ambiya ko miyampe kagulit ka totoong bayna. Pusikaw itmasa padat, makilong ka sa limbahan diti, alansan dat, hinangko kona padat itim puti nga ang sasanang alidastinan, miyampe dat paganakan ambay dat taraw kalima. At umayan ako dat, agumuit sa ngin mundarang dat itim puti kaya. Namat tadi makan tatuang teka besar tarita tatuang diti makinong kasari diti kasalimbahan baros nasun kaya papirang ko di kayo na sinding pamalihis na ginawa. Pansiko to masa prad makinong may pa di kayo tep-tep share ditit ka sa limbahan baros na sun man nung ako po nakatano ditit sa Bobby FM teka na ko follow nga follow dia papirang ko na sining pamalis sa ginawa nga kinangapati.

Oh my god, arubal timpo riyan ako papatimpon ka para handa sining iti sining dot kapaglo. Manta di Robert Jimmy Gonsupit kanatanu do ginawa id katagaran.

Kumari ka dit, katatanod, magkidang auditit, kasalimbahan baros na sun, pansi ka, nakapiyat ng mga baluta ha. Ang baluta na kuri kayo gisam, na jam, kahapadam doon, at ang ato ang itikya, papirang ako na puta, madasinding, pamalahis sa ginawa. Kapisalangan kumadi, mes, i, Roni Chung, datilai, tuaran, kot kinabalu, bonio, saba, hati. Pansi ka, ito magkidang au, ami, Mesia Mesia Nahana kakantala kapisarangan dito tuang ni Jeff Law sarang paparaw karaja ka ponsi kao kapisarangan lagi Omi Nomi makiuni ako dada sinding di Abertus ano na pa sinding daw alay dodot aw na korang sinding daw ka Omi Nancy Lian hi di Jeff Law kanti hi nagi kumadia Nancy Omi Mario Samarudim hi di Jay kapisarangan dito tuang kumadia ayusanan tambalut Sababi FM Kiani Jamalun, hi DJ, kapisarangan dito to ang kati, hi Kiani, kapisarangan ng Kiko Madia. Pusi ko to, makinang ko, lagalaga, tani ko, tap tap, kya, mintalas talas, gusto, mi, parikata, pero, 100k, parikati la, nung mana, pagi hupay, mintalas. Patilabasan ko kago paparangawat sinding pamalihis sa ginawa. Iti sinding manta di Rida Suhat Minamangun. Hi Halima Dasim, kapi serangan ni kita tuang. Sasagit tidak dia, sasaring kita, ingkani kita, kumadiyah.

Dat pwede tayo na ko jam ko. Hapag talo na hapag naman na minit na tatuang. Pansi ko di kayo dit. Kakal, makinangan di ko sa limbahan. Baros susun, alam sandat ng lihis ko na. Nuna po sining di pinauni ko. Tapi na ko, hapag naman dua kaya ng takanan id pasarili ko. Tikin na balo. Nantok dat lang pinanutuban. Dat kaya ng dila. Damat dat apat na hapag naman dua notice compound. Pinalabos naman tada mag-isway kasalan, kabarusyan, katingaligan, takanan. Ilan na pa nga mantada hasil ops barusapado kapag iratan kuasa akta makanan kapadam siyang walun hapadam talo akta kawalan produk merokok demi kesehatan awam 2022 hapadam apat it pinapanawad tupis kalidasan kayanan kuti kinabalu pinalabos lagi walu notice borang 2 bawa akta 852 kayan sarai dilo 6.2 kayanan pinarisa papahampit at kadai takanan kios garai nagi kadai papadagang do tangkoy koy operasi na po di pinapahampit 5.6 tulun puro pagirat kuasa dilo nga nakapanaw id pasarilid Asia City Bandaran Berjaya api-api Warisan Square. Posiko mes tu kakal makidango MM Suk Niloongon Esbon posiko na Esbon nagi itakana Alfonso kay had ginaw ko kurang di sining DJ posiko kada doy gya posiko nagi tu makidango nalisa sa madanda at langad ami Esbon kawagu. No kadaw also na po tuni radio nga tumagad na itaki ko hila Ilo na giya tanganak mga saulo. Narag na kali. Ano giya? Inka na di paglu. Pagkiaw na po. Batir nga tagal na giya. Nga kalalangad. Aw na po karo ko radio sa minggu nga. At ang kangaw na ginaw di taki ko ka daw. Ya, radio na giya. Pagkinang handi paglu po. Makinang sining-tining. Makinang kabar-kabar. Haro TV nga. Magkiki tigia bateri kaya di pagulo po putan da TV mi Asilis Vincent Kidley asanong tatuang DJ kasanong tatuang nagi kumadia MM Suk no kaya rakan no MM mi tondo yutong yako nga kakali malat ka at mangkina ko gusto limbahan baros dusun ka ya musiko na tondo yutong. Lagi-lagi tuan makidangau, kada po adap kya, pengo adap nga, makidangau telinga, kadi isay minum baru sendiri, kasari miagan. MM Suk, TV hitam putih DJ, kaya topot hitam putih, pakapiyad, antar kidik ya, MM. Abay, sana pun TV nga, may kawago antang na TV lod. Wala itulon. Masisiyan lagi ya. Nga aramay lagi, aramay mentok TV. Hitam putih po TV on the kid eh. Ba, tumayan ko po po ni sinding dito eh. Di sinig man tadi Justin Lusa, Ritan Inakurul, ginaw ko.

0: Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambos, kano, papagaras tundundu, am kapangkuri kaligaganan, turwol, kardiovaskula. Kapanguhup ilo papalamos raha, mangingkuri rontob kinawas raha, am manamong, rontob kolesterol.
1: Jam ko pa na misa, isa minit tatuang. Kakala ko po, papirang ko di kayo sinig, pumalis sa ginawa, haras ang jam po. Niyampay ako di kayo, posiko, natukakala at makinangaw. May pala, lag-laga, tanda tap-tap. Kaya, share, lagi follow di kasalimahan, baras to soon. Na kadi S1, agumutailan ko mamansay DJ, mamansay Relibo, mamansay Dangal, mamansay Wakid, kada mamansay Tundala, kato kay ngam na tamadina S1. Kada nalihway papatungkos, papatulok na tulunso ay tanganak niya. May dat aw ataga kitit, ano ka, kamilan sandad. Ponsiko na S1, MM Suk, ponsiko to kakal makidang ako, SG, ponsiko nagi, i Leoven, naramit ko surat no, Richard Kaisah kadaw. Jangan penung haralasining kya, ami Christine, iya, mantad, membakut, ponsiko Christine. Milakan to biro maruman kita lo kya Esbon itelelano. Pasyarin ni hiti radio.

Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarosyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Jam ko po na misa po na mga minuto tatuang itmasa po makinang o po si ko dati awag ikina alansan dati ano na pala sining di po niyan ko nga arahyan narahyan nalis ko dati nakarang o palamusan ko pati kapailan dat gatang-gata muntok na taraw suwab taraw ko anam taraw ko isa ti kaduan hapon ang walutulan ko siyam muntok na pulutat gata walo ringgit liman hapon ang turutusin pulutat gata walo ringgit liman hapon ang turutusin gata kapingan grade kaysa lima ringgit dua hapon ang siyam tusin grade kaysa lima ringgit dua hapon ang siyam tusin gata gapingan grade kedua RM4 RM4.5 grade kedua RM4 RM4.5 kantalan grade kaisa RM5 RM4 dan kilogram kantalan grade kaisa RM5 RM4 kantalan grade kedua RM4.28 kantalan grade kedua RM4.28 sikarap na po nga seringgit talun ha pada manam tu sin dat 1 kilogram sikarap pa nga seringgit talun ha pada manam tu sin dat 1 kilogram ilana kapailan dat gata-gata untuk letar so bom terau kai sati it pinalabus dat LIGS alasan dat nakorong ko kapailan iti mila dat it mangulut-gulut dek kamamalan-malan may dati paturun dat gata suwab dek ka terau minggu tik ya.

Ponsikaw, MM Suk, Tukakal Makinango, Esbon, Ponsikaw, Ami Edi Samahan, Kapisarangan Datatuang, Nagi I, Tondo Yutong, Ponsikaw to, Kakalat, Makinango. Kali Tondo Yutong, dong tuang na pa nga maghihom tangapan ma maghihom kaka tando yung tong na tangapan na pa nang tatuang abuli ka na kaya tando yung tong Fidelis Roja Ponsiko na gito makinangaw Abi Masi Ponsiko Maria Johan Ponsiko Maria to kakal makinangaw may na like love dit life FB

Kabisan nga da tatuan ni Jeff Loy, ako ti John Tati, mantad kampong Langkawit Papar. Mamasa nung dani ba, kumadambalot ngawi dit pengkarajay taman-taman saba. Alam sana ko dadat ang sasanang tako ngawi, at tatamis tako da tikid kadaw, miyampayad barakat at minamangon. Amen. Kaditi amen. Kung sikaw, Kitty, lagi i-mall bunny, kati. Kung sikaw na. Kung sikaw to, share it kasalimbahan. Baru susun, may pakawag ulit kayo, tap-tap, lag-laga, tanda tap-tap. Dumayan ko, paponi at sending it. So, yung mga tadi, ilis, imit. Retan o padilang adon.

Kongsihan ko mga da tinimungan sepak takro bagun Malaysia it nakamanang dot pingat amas sera dot ang kapangalad Thailand 2-0 untuk pialaan pengumpusan regu berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 id Paloma Mizuho Arena di Tarawai na. Kasihan kumada tinibungan sepak takraw dito nakamanang nakagudat isa amas ambi tsangkalihab nga nakamanang lagi at Malaysia at amas mayadat karate ya. Ami Jarokli mamasan ako kumadi tariku i rifle ami Jeff amit anak buah ko hilag kuala punyo kadaw tondo yutong ayan narasak na di battery phone ko DJ lalaga taming balatak ya bye bye kadaw aduh iya bye bye tondo yutong posiko to minakinangaw posiko nagi kiti to kakal miyang padaha ami joy keep madap awal ako mamutong gata posiko DJ ka oh bam nung madap nga bam madap na digya Korean po kya dataraot ngayon da suwab arawalahan da suwab nga pengkuro po posiko to minakinangaw gisam dot itimpo ditin.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mungulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

pensadya menunggu ang kadat itu al penisan. Kantakan El Nino itimpu diti o suhatanan no ang pikikira katilambos gisang taon tisa. Tumanod pangantangan babaswago, kantakan El Nino na pubay no ang amilog karikot rontob talugod, teka adalan kulugod, dot untok tulang ka siyam, gisang tulang ka apat donaribu donahapulam turu. Untok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po, kantakan ni Bagal Bagalison Tasawot, adalan kalasu, o Korean Waig, kigunag puson kapya. Milag mangilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

0: Eh, kulot.
1: Woy, atan ginyo.
0: Aw, doyan mo no. Itula sunuro to stroke habakon, dunga.
2: Ano gaming? May akuran po nalaw rasakot giura lanaw. Maray no. Napuwa ang malo, oy, bosimikit. Kabo, pana po mo naracun. Mangulaw, oy, sakot rano.
0: Ang kapoy ka mo. Lumpay ko to, kapo nalaw, no insuk pamalasa rapoy raw muriawang, rilumalat.
2: Alami, tamungin nagkapoy no, rumalat, rasain.
0: Kulot, balay ko kam, danda no pansikitan naukap to compound ni kasumay lintrar 2,000 ringgit. Danda 500,000 ringgit, alap mo kiyang bayar, sampiro nga hinohintora sa juta.
2: Oh, kotiming, his!
0: Kamu kulot, kamu, rangan niya nga kanralantungan to. Bahu yak pinain saloh ko into rice book no.
2: Ah, sangop? Bah, amon free sa sanggilan ayok.

0: miaga ko'y katutun sa diyaw. Eh, nabangasan no? Ginaso din o big no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva ka lang dyan di model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Ada di model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ka babago na ginintutunan ko'y internet. Daw pinapain tutun ka lang di ho om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, ang mo na ginagaw nga ito ano dito.
1: Aw bo, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanudo gamugavit. Kadaw, gaw mo tok dogo. Nonuan zuvago daw usin himo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Natuhong ko na dati dito. Dodizon ko na magavit dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat doodong. Pingat-ingat miampai kepelokuan mana keuntungan tegumuit internet. Kada doodong kisom adadi mogogovit dadah toy kaladai dadah. Pason diti mantat kementilian habus pogun.

Tanda ko no ta daw ini ba po tutongkop binon da tikid ton do ontok ko dubang padamduva buhan kaapat sa bagi hang mamagatang papayang buhay tanggungan ang papayang kawas to pipimanan do ita tangatuhun ngawi do mintamong ini ba om kinizunan pusohi. Nakapumusaw tako nang ko da kigampit ak posisyon tako miyampay ini ba? Kaya ako nang kulahan ngawi mangumahig ini ba tako? Lahan ngawi dino na po nga? Pagavit na rabakul sandi sa ngayon do mamuhi, bisa ko nalatilik nung aw gunon, ubasanay da papanaw ta huar, munging kuang mamaguno mahik o manodo mahik, o gumuasil sandat o yung kikitan toko, mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organic, guno na pinakas ang kakamot panutud da tavavasi, kada ubato asil biti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema, kinezunan pusayhi idahamin, kinezunan kalaja ang kinezunan pamuhaminan. Pasa giton hamin ta ko miyampay aba, miyampay mananom kazu id pusohi hamin. Pumuhin na nabakang kahubusan kinezunan. Suway ko kano ta ko mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezunan o mangingkwang kapahubusan karbon sa bapad sa kazan bakang i osadu. Kuangon tay tingkod na mamaguna bakang gunon ang patamon. Gunon na vaik miyampay aba tu ino na pangas sandad i muang kwang. Pumahina da bakang o suaw kinezan ng pusahi i nakay magon. Asilong nga abiliti kano manging kuang vaza kumadad kinezan ng pusahi.

Lahan ko paghudan timpu. Sasaw to ko mo usa timpu tungo maguna timpu dito gumu muntok papapanaw kapagatan tikit ta daw. Mantad na dino, agabagab to ko di domanay na kalaja. Koy hapan ako, kitimpu do papapanaw ono no po ika na nga to ko no po nga iso to piumanan iaw miho boson. Lahan ko paghudan timpu di tawasi. Kawasa toko papatimpun da tadaw toko miyampay papapanaw kalaja ngabi ikigunog da do dongo subab. Kawasa toko nagi manghuda o nu imano toko ontok tadaw tay minggu paghudino. Potontuan timpu montok tikib kalaja. Tomay mo muat sandi, sangyan o pongo o kalaja imamaso da papanaon. Sangyan o patut da pongohon ino. Hobi binasi nung osikap o pongo o kalaja, mo'y dakitimbu toko, do mamalisa kalaja toko. Potentuo o tadaw tovi. Okon ka ohan motok toko, do mamalan kalaja i apatut na papanaw. Potentuo o tadaw tovi to'y deadline, montok mamungo kalaja, to ko pangingkuangin o do tapiumanan tumongob tuaw kogonop o timpu. Lahan o padang himaminit hobi osikap. Kawasa toko mamagunot telepon piyawit-awit na toko sa bagi po na katimpo. Doi telepon piyawit-awit, kawasa toko papatanto muntok mana kapaingatan umano toko kukumoy o nuiman toko om timpo dito tapot. Kibatuhun mamagunot kalalahano miyampay papatanto o padam himaminit hobi o sikap mantan timpo to tapot dino mo'y nakidisiplin om kapapaywan mantan ambanan. Mana kapambian. Kawasa toko mana kapambian sa ngayon papapanaw kalaja, so kiyo nung pongohon ko sa toko o tay siso kalaja, munodo kalaja, miyampay mambi ko sa da kalaja na kumoy na po, nga ahal pa yung bida, iapatun na uhanon. Au untingaw, miyampay ahal ngabi i au magabagab. Kogumwa na toko nakahasa mo mamuna timpu, miyampay untingaw, da ahal ngabi i au kogumpit miyampay na toko. Sa bagi po mitanan, so ngayon antakan o kohigaganan idlahan tagazo. Kogumuan dalibaw, tumod do mintong nopo. Kahahay di tida toko do koykot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun. Kada kontingaw, miyampay ahal ngabi iaw kupagawit do kubosyan. Kada hibay do mundo. Pakalaja miyampay timputahay, miyampay aiso kondangan nopo nga aw o hidas. Muang kuang nadi o binakas. Ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pumumusaw. Mantan na dino, mamaguna toko o timpu mundong di kagunap tumiyampay mundong no o lahan di pa yung tunod. Madap ta doo, nga kapanakaday na gina toko, may do hobi o higkang. Nga kada na dizo iti, sabagi sabab do umivan mantad mo no do kalaja. Kada kahong, sangyan kaumas papahuntan na timpu ang papahugos da ahong niyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu dino no kamoy. Tuhun inakabu deng kaposisan na po nga imamahog ko sa timpu. Tuduvan niho damin puwang ang kabu na po nga mo'y nakitimpu iziho na sumambayang. Montok sandi ang paganakan. Ingkuha kay Ziao.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandizi ho na manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makiano siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka makiano kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo ko do ho-ho maza telepon miya gadino, telepon na no BNM, teliling, iso, tahu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga, kada ko tigavo, potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bayo na diti. Nakahantay ko kakadong vausin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

0: sinigang ako, okay?
1: So ipanaw sinan mamabun.
0: Kang sinigang ako, okay?
2: Kanaw sumasaw to ko maino.
3: Pagkinaho, kasalibahan Boss Karazan, tikid taraw, jam ka patahopan minit, gisom jam kasizam do masubab.
4: Noikot vinasi.
5: Noikot vinasi.
6: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
7: Oo, bo. Kapag ikon niya, bonu dito daminda na jam ko pod na niti. Nung noyhan ko na may gadi ti hinay, mugot na ginamamaguno sa odok lita sundi, daddy.
8: Siyaw, siyaw.
9: Ay, siyaw na diyozo. Ahad ko nomin ni dad.
6: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kami ng dad yaw na iti.
7: Oo bo, isiyaw na giminapos na miyan dato ko namamanaw ka no. Nung nuihan na gaya do sunod ko, mugot na gina mamagunoy si ko'y kulita sundi.
9: Kada ko hodong bo, no bo po hodong kulita itindahan nun diti no.
6: Miyaga ko, aw, kay hodong bo, bo na po'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magya mamanaw.
9: Koy ho ko no, agumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
7: Ano vagu? Agumo no ko zo pangimbasa no. Ba, ano vagu na don no? Kano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

0: A ti hoy. A ti. Dahil na ako dami, no?
1: Oo, oh, 19
0: Oy, 19 ko pa sa diti. Na, iti a plastic pin mo hapot hay dataka nun. Mantad ko patamon. Mogo, tinapatakon ko diyaw.
1: Aso dong, nakoso. No, vyan sa nagida plastic diti.
0: Uy, o gumulit, inapopong ano diti. Ano iti, dumpit. Bakol to nga nini. O nga gingo nga biti na dono. Mag-isusurvive ang gumotik daw. Aba, kano ko so? Kapasaso magkano isa? Na, o gingo iti ah.
1: Kadaan mo, ino. Diyosong, ino. Pabahison daw ibadi.
0: Kada pa iho, ziyosong.
1: Nakito na daw, ino. Nakoy ko tayo deti damin. Nung mimang ko, tudukan ko siya muna daw din o tu. Oh, hanbo.
0: Oh, muso na baladyal. Tuntu ko, kon ko mega diawati.
1: Ko ulan. Ko bu di no.
0: Ba. Mahi ka tu, makituduk sa diaw mo. Kada ko dong mati, asikap may dahumuing.
1: Ish.
2: Tinaw kimaragang na po, nga iso tinaw, ipoinswang doy dusun, ikiva idpogun diti. Ginumu do tinaw diti, isosomo do atus lubongopod ngoy butuhun, iko gumuan dino poingison it uvang kotamarudu om uvang pitas. Tinaw kimaragang kikotumbazan no kotimpun mantad aki lalakaw, sanguhun kusay kumoiso miyampay kointutunan tinaw kimaragang id kampung Palaw Tolungung Kotamarudu. Kapagatan socio-economy diho na po, nga mananompaay, gata om piyasaw mamaw, isabagi on todonon takanon om pongindopuan. Tinaw kimaragang kiva adat mantadi paguhui, katumbasan, tunison om sazaw kubasanan, sani kapanadaan om kinoma hongon, pangusapan kubasanan, takanon om pamoynan kubasanan, subay ko kalamazan doid tinimungan. Bos, tinaw kimaragang, nga misubay miyampay bos dusun, om kiva wokon bos do tinaw kimaragang, au olotian toy au oihan do tinaw dusun subay.

0: Topinay! Topinay!
1: Hey, Topinay!
2: Hey!
0: Papadagang ang kotay ko, magtodos ko na po din o telephone pi ovit no. Saan ko ako gawin madang din o?
1: Kulot, kulot! Hey, kiba mo mohi din natin madang no?
2: Ay, ano ka no, Bing? Siyo, siyo, siyo. Umulay na Topinay. No, isyaw onwan ko bago hogo pa in bibida. Kaano ko ti madang iti, muntad kabun di kamiyam. Itabasi ko sa iti. Biya may, kipuhut ko. Ba, pumihin no? Nombo ka na gano.
0: Sabah VFM boy na koni.
2: Oh, Topinay. Mumaguno no, pa may click nga masiti kiva internet. Ako no, pa ka Sabah VFM tay Sabah FM, mintang TV nga kabasa.
0: Oh, ba, onway zo, tinotimadang duvatinan. Na, iti usin himo po dominggit.
2: Ba, katohadan Topinay. Kiva na diaw riti. Abasi ti Topinay. Kabasa mintang TV iso, TV duvo, TV oke, spot, abal, umugulo pa subay.
0: Oh, no.
2: Kiva na may click no Topinay?
0: Kiva, ahayit zo na mabug na may click. Izyaw yun ako tovi.
2: Yeah, ba, katohadan Topinay. Nung mamahi ka bago ti madang, mi, kat na pala iti. Pingat-ingat itindahanan kyo.
0: Oh, doy. Nung ba nang guhiusin ko? 5 ringgit ba nakatakod yaw di?
2: Ay, apa ma. Oh, koni, siyaw. Nahiwan ko na na. Na, tiya, guhi no.
1: Kulot-kulot, ano to pa'y manano? Di madang. Nung papadagang na papadagang, kon kamintong napad na may click na po.
2: Ish, pa'y isa siyaw. Kanakagalaw.
1: Kaya kong gata.

Iya, kapibasyan daw subab kumade dia zut pne ko ngavi kapibasyan daw makinongo pagudi ti ko semba na to ko. Along subab at daw ko onom ha. Ko duwang pa naman om ti buhan ko si Sam, duwang ay buduwang pa naman om. Dari mahansan da vasi o kinaposikan, kinatungagan daw subab diti ke. Ano na pada tapapanasan da to ko po om pus na daw bay no. Nga tumay mon pada daw ko poponsi ko lo ginava da to ko. Dari ito na ikong abitum yung gusto kong mohi sa ginawa mo mosik di sa inga lopo itim po ditik ya kanong mohi sa ginawa miyan pa iti hozo man tadi clan Diana Cleven Montjuil posik no suta nanda hozo di Michael Moody Deninsius di Margaret Kudita posik om tungag no kasayin ban boss ka na saan na ikot winasi o suaw tumay mo.

Yeah, tapi kung ngayon ka na ko sa Duvo Hazo, no, nga rin ako rin ba, no, di, dadi, mga na bago mamuhi sa ginagawa, yan pa, ito Hazo, di, Marshanda, Chanel, Poncius, yata na mo si Kasuvabon.

Ya, aduh din do di odindai kadi konali ajwani. Sade bai lam kinong auto kau do hoso mentad matal gat masal gatisi opus ku dia pogeto gina poginavanto kadi Magdalene Martin. Dadi ikat jam ko nom tong 4 minit ang sebab ko ngo ko balik pagun.

Tapi ni kong avi kivadi ti kapayhan sang hamin i natoy mo dagay. Omiti na po nga nambit dagay manta di Limis Santa Daw na mantad Kampung Kobulu Buayan Pinampang. Papayho daw minidupagun i Tinggimon toy Ana Binti Dolipat di jam ko onom himo po dong vahu minit min sasadop di konyab tadaw ko himo ko duwang po dong himo di tibuhan ko si Zam. Dada iho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no, kaya dan iti, do manu di papayo, do paganakan mo tingkas, om paganakan dolipat, do id nabano po, Janice Kilus id Australia, om insanan tabinay, Wallis, om kinuvangan no, gingavi, do id sadu, om id somok. Aw pa din ayhan sangyan hasakon o tinan di Tinggimon toy Ana Binti Dolipat tumandad po da kay katandi ho Santo Pinoy ho. May dota hinasan ko sa Diyos usugut ako. Kapayhan song hamin na paditing anambit agay manta di Limis Santa Daw do mantad Kampung Kobulu Buayan Pinampang. Papayho daw minidupagun i Tinggimon toy Ana Binti Dolipat di jam ko onom himo nga padang vaho minit min sa sadop di konyab tadaw ka himo ko dufang padang himo di tibuhan ko sisam doday ho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manuli papayho do paganakan mo tingkas om paganakan Dolipat doy nambanopo Janice Kilus id Australia om insanan to Pinay Wallis om kinuvangan naging avi doid sadu om id samok. Aw padinehan sangyan hasako na tinan di tangotiyagak Tinggimon toy Ana Binti Dolipat tumandad po do kay katandi ho Santob Pinoy ho. Ingkakan iti kapayhan do suang hamin.

Pason ko yadan mantadagay doid Saba VFM kasayimban bos kadasan. Kuma do paganakan i natong kisadahan do sanghun ikopusan diho di Hansan Avakas o Ginavo tumaguwang timpo ko yadan diti. Siyaw no mantadagay.

Ya tapi ko nga vita ho hozon no ngor to ko di babay no di. Kapag huban ta di CD tamay mo zo id dumping no. Om sinusut do ay sa pakazan ko kadi Rose di swill om hangad ko diaw kadi Godfrey. Dibay na jam ko tu 4 minute to dong subab dead pagunta ko kapi po siya nung subab kumada di su. Om makatawa dan tumiyang pay the God dead kasi imba na to ko dong subab diti. Om kumata binay nga vima masom kinungo masado radio masado Astro Bahutu ISO Mazada RTM click patoy amiti hambos Mazada TikTok Sabah VFM nagi Facebook do Sabah VFM copy bosian kumare dia zo katuhadan mamihim kinangod ko sa imba na to ko dong Sabah diti dari tumi hambos men pay dagam kinangod do zo ngavi ko ni ko dong Sabah diti ogumo zo no kotonda mentok tadaw bay no hobino kumakot tabinay ngavi i nakpamihi do zo kyo. Dari naikot ginumu do tapi nai ngavi diti do aniti minamihi hoso do tanaw di mai no. Dari au ko aiton ongan ngavi minamihi mega tamai mo au ko aiton ongan di minamihi kinongon na padyo so hoso ngavi ko ni ko tanaw bai no i pinakianu di usuk ya aikot jam ko tu to 4 minit do subab. Dari kano momohi segina foto yang buso tim bagos piupusan kadi Madius Joponi iziaw no ipaginakan ko kadi Mac Rafael Bonaventure i Olga J Richard Steady dari kinawa ta ko hustle ikaw ni ko

Ya, tapi kau ngavi nong otak kau tahu kosong di bawah nadi. Mantari nong otak kau di bawah nadi. Caca tonggi pun kadi Edmund Isibius. Bayi nong kini otak kau do kosong. Joget pogunon kadi Edmund Golingay. Pasundian ko kadi Katie Waritos no Hivan. So it ginavano kadi Steven Bitor.

Ya, tapi kong avid may na jam ka tu, tohong apat minuto, subabid pagun to ko, umiya gani na was, kudi, ay kata timpo diti, poponi so da ko so, ngavi, ipihi do, tapi na ngavi, kaya, migadi na boss ko di da ako ay tanungan iminamihi man kuno poponism kinungan pa dia so to kiva do hoso di kiva pipi tuhun minamihi do iso hoso di nga iho na ahan sana hi sa ginawa dia so sangyan ko ngo do hoso pihi do tabinay nga vi do dong sebab di tira di og mo hoso ongo do takaw do bay na nga paguhi di na tabinay ko nga vi pambusa ko pahay do pipi pason tangani bo dong sebab di tira pina i sai pina po buso do pason masa do itino TikTok do Sabah FM oniti popong kapason kuma do itriska only ka dai do masa do TikTok do Sabah FM makiambus do pason kuma do boys nga vi dai hai kai duan papar om dai hatim pango kaditi kaditris kaditis si Gup Nunu Abalyozo ka na palan-palan mamutong o mamuvat nga kadahiva yung mga kantubat pibasan kumaday diya so kaditris ka dari masa do WhatsApp do Sabah VFM tapin ko nga vi iti na pambusan takoto au si ho ko pagkikikito do pason di ho ditim au kanu magkihuhusi do pason dari iti a pason notoy mo kyo mantadi isaiti mantadi George Mining kopi masyan no sebab kaditi masan kumadi Jerry John dahil pagunon Joseph Potilu Om Gasiku Phyllis Crispinus Om Inasius Kalitu may pay pason konsikan tadaw konam kaditi pason tangan ibo kapambusan kukya I Wilba mantadu Vanson nga masan kumatoin sanan makikinungaw makikinungo do Sabah VFM kadite sumusut iminia gansing nga mamasaw nagi do kapiwasya nung subab om hansa no hidas kadiminia gansing dito mantadi seven good day biya pa ito ko I Joseph Potilu nga mamason do kumado toin sa nantampahot daw kapi po siya nung suvab hansan do ang avavasi ko nga vi tampahot ko kadi Joseph Potilu inka nagi I Marius Morudim nga mamason nagi kumatoin sa nang kikinong tampahot do sa Bavi FM yung pay balakat o sima ansan ang avavasi to ko tikid na daw kang hidas tamay mo kadi Marius Morudim dito eh. Adi ba ino kanu kinung ato ko tahu hoso. Pigina van au nakot hombus kadi rimopirin. Maham sedap kadi Evelyn Ibin om kahangadan so mulumul kadi Sarah Pitagom.